0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Ma tin gilum rai. Ijong yo yor mo de nuno piotom kina kera ma tin gilum rai. E kera ma tin danga minol pi wordom. Yero piotom ba kadina da pi dang ling. Mo ba rai kan ko nyere.

0: kay makanye ngo kayene no bulo nyoter tita winyo yanyo mom
1: ayela pe ye kay mo re mo

0: diana bu gebat ni na tim li nechol ko ni wante be rabe ba kayin ko aya madini bi
1: Piyum yekere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio.

0: E gallo noro de ko ganyara nyam ni mi pulori e jono jo e la kere ke riuno tino kare pulo chona ma je pulo chone ni ne jam
1: aya udongo mi bang bang ba wo lo re de riyo kuena

0: Aizo, a papa ni wen o luwa kere ye. Aya, kiti o mi wore me lo kope, nenu mo nena wanga bol. Kobi ye.
1: Igi jami o wore me lo kope, ni o luwa yu ben o luwa ngwati mi.

0: kara yi lelo lo kateke nyurin ti kar me nyual kere ya ba ye mie mamuna ana penyo jwaro kengba o keng de gero lengo keng te o lukoma ma jwara ana penye adwora yelo nono kara re yi ni nyoma kara no re mo ne dojo ane atiende me nyual le mora maru wekiti pito o keng kuchyo nyo bale yi na me bale yi tuti keng kau kuil ato he kore ba ye chapek ae te gira gira ba bola chi umuho acho ka ana chien wia ti kena bala we so humba ya mori ya mulumi techo
1: kami yenu miyo dahane nyego biru te kubike weha wera lem nyehane mana neno joint tu twa ko wora pen ngwa ra ki ogi
0: ma nye onu ko me yimele lo ene ne ri wenya ko ni a nye kara ma chwe chwe ko ne ku no be da kera da o ke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do che mo ke ngone ne ngir wa e ka do che che ri wow ke cheri ka do che doga wow ke doga kara ma che chwe kwene ma nye ha tuo para ne ka kira koba kum ka pe be ho tino a ma nye ha ka e be ro kwere chine choraj mi cho me koma tere nenga bude do ataro nenga lila lo ki yelo a do ke pe wa ka e wuyo chero yoro pete pere o nino koba cho ma nina kwena ko ma nye ha ti pe ho ma chwere ka duo kong dang Kajuar dua orang kong wiki kare. Kami joni nuna dana ha. Matarwa tarwa okeng lola tutwal. Atarwa okeng yela. Atarwa okeng yela. Kara ripura nyoma nyoma chonu ope yela. Bewinya coba jama ramio tecaku yelu yan. Keng dong dai woni an pedo anyual. Ira tarwa dale bane katuri kan tarwa ado turwa wo kero ada turwa awe ko kan kan men men yim ta menyuan si wore pa wor atarwa tarwa mi akong tam konci ana mari ana be tarwa limba yai barakan ana mari dina be mi karatam kami tamai de ber ke riego anang ene nyual kan re ko mi atama mia Kara me kuaru di unu yera pinyual Cue bau keng, unero yo nyual lo keng pe Keng obi unyong nyawa peno naman

Paladina. Kiko mabeka ama organ paladira boy mister. Hey. Ana ana ka chwa wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chia berikitam en kom madam segi kom aigwak eno. Hey. Kiko mabe, ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey. Ikarma dan ana kirpinga pe mer nyanga mer. Ana tu gi chelu pe ne wa ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. What that you do cho ki mat. Cho oro wa ko mo babu do ke nan weti ka yatu megi dan ke chini ku ya wa ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nyadundu. Nyakiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ana wachi lu boy te ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko machi put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karuke ana wachi mana ye boy yeah.

0: mio William Alanwa yo. Ben Alan yo adom yo yo do you chulo me on boy.
1: William ni ben mo lo de ben mio me to diel. Itimu. Ha. Larwa.
0: Wori. William do ni ben o ba mo lo.